gbogbo olugbọ mi jakejado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo aje loni ojo kerinla osu elekesan odun 2026 re o gbogbo eyan omo Olorun e ja dide loni ojo aje o gbogbo eyan omo school e dide o on law school laaro yi ni bikibi ti olukuluku ba wa e ja lo se bi ise wa e ja ki baba mi baba re gbengbe ni ki awuwo ma se gbe Olorun to ni aye ati orun e ji awon omo yin mo mi o to ba se pe first time to n se alabapade program ire won mo bo yo ni gbogbo bi ti e ba wa e se ja lo do bale ka ki baba mi alajiki e se ja kunle ka ki baba mi alajige ja dupe lowo baba mi kiki mole kiki ogo Olorun ojiji gbogbo le o so n yi ka otun so n yi ka osi so n dupe lowo e Pastor Dekunle Epaphras woli yin lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market ni ilu Ibadan ni mo gbenu awon eniyan so pe Olorun ma se gbogbo eyan omo Olorun bo se dupe yen mo fe ka dide nle mo fe ka ki hallelujah nla mesan tori pe dandan ni aye yo sun igba yo si du o lara an gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi hallelujah nla mesan yen o si ona fun o ni ose titun yi so ni gbogbo bi te ba wa I just want you to stand up nine solid hallelujah lai ni woju anybody so gbogbo eyan didi e ki hallelujah nla mesan ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eni ogo e so ipe ogo gbogbo eyan ni ogo gbogbo eyan omo kekeke ki bi ogo se nja yin si awon omo kan be ti won lo school laaro yi eni kan bi bo awon kan wole ambogo se nje ti Olorun emi mi kan ni gbadua fun awon obi ati awon omo laaro yin bo se wu mi niyan o to di pe ma lo sile agbara eyan omo Olorun mo fe kan kankan a fe gbadua o ninu we Luke iwe Luke chapter 7 e wa gbo nti bibeli so ni verse 11 gbogbo eyan bi amo o e si ori yin le e bo bata to ba wo slippers fe se re te as tele se fi kan le ko sin ti o sele lowo se ju die ta niyan

ti iya re o si je opo opo iju eniyan na won si wa pelu re ha omo kan soso ti iya bi bibeli wa so wi pe omo yen ni won gbe lo oku ni o ti ku e to wa tun je en to ba ninu je ko si ireti ati bi mi fun iya yen mo enikan ni wa yi tori pe opo ni oko ti e na tun ti ku so oko ku omo ku gbogbo eyin abi amo kin to gbadura fun awon omo won lo loni o mo nbo

o pe yo mo lo e wa kan egbon ti mo nkai omo kan soso ti opo yen bi ko loko won tun gba omo eyo kan lowo e ki lo de ti aye nika nube bo mo dupe fun Jesu gbogbo eyo mo bo nigba ti oluwa si ri anu re se faster ti mo nka o wi fun pe ma sunkun mo ewo to so ni verse 14 o si wa o si fi owo

eje n gbadua fun awon iya na gbogbo ati baba eje n gbadua fun eyin na adua ti n be ninu we Genesis 35 egbon ti bibeli so ni 17 titi 119 Genesis 35 beginning from verse 17 to 19 o si se nigbati o wa ninu irobi iya kan lo fe bi omo yi bibeli ni ni iya gba wi fun pe ma se beru iwo si ni omokunrin yi pelu iyen tumo si pe o ti nikan tele o tun wa fe bi mi si o si se bi okan re tin ku lo won wa se bracket akamo onigi o sa ku iya yen sa ku o si so oruko re ni Benoni sugbon baba re so ni Benjamin iyen tumo si wi pe iya yen ku ni asiko tin se laala lori ati bi omo yen gbogbo eyan omo nigba ti ogo re ba de ma mo boyo feran ya re nisin wa foke ni igba marun nigba ti ogo re ba de koni ba mummy ati daddy e ninu sare in the name of Jesus Christ even ma gbadua si owo lowo re nibi to wa yen mo feran yin jade ni be mi olodun se ko si mi o ni to kan re ninu studio gbadua fun awon omo to lo school la ro gbadua fun awon ti o lo e pada ri ona lo olorun o pe mi yo si ona fun yin koni pe koni jina lo wa agbara to so pe no awon ofe ko ku oni le awon ofe ko rona school lo awon be mo fe mo fi akoko re sofo oni ni mo wa sita mo mo mo fi agbara yen re eyin emi a fi akoko awon omo olomo sofo ki ya o le pe je won mo ki baba o le mo tete ounje re je agbara yen asepe fun laaro kutukutu ki won fi aye yin le eyin omo ki won lago eje nlago gbogbo eyin te ngbo mi agogo ayo saworo ayo yo dun ninu ile yin bi mo se nlago yi ni to ni lati oni lo mo lu ago wole fun yin eran ti ta ba wa school won mo lago wole o mo gba ti wole jade jeun ago lole ago wonu class mo lago ipada si school wole odekun le pa si olorun ojiji ti agbe kale kasilu ibadan mo duro ni bi pepe loni alago iwole yin ona ko si gbogbo eyan omo te wa nle mo lago e pada school loruko baba to ma ti temi mimo e pada school eyin te ti wa school e ni kagba ko makabada yada mo lago fun yo e ma pada lo school lo pada sori re lo pada lu aluyo lo pada lo make e lo pada lo serere ago wole mo nlu yen o eni kan wo ni kilen se yen e ti se janitor nbe wa school mo ah time keeper ni mi mo nla go ni kutaba yadari abadasha ona si o ona yin si o in the name of Jesus Christ wa gbo gbogbo eyin momo agbara to mo dari abiamo si boji ni ikorita ati je won mo ah nigba to ba ye bi omo je won mo wa wa ni lo wo omo nbe boji loruko Jesus agbara yin oni bori e oni de ba o in the name of Jesus Christ wa gbo ogode emi re bo ogo awon omo re di emi wa bo kan foke mama iko si ami ni igba meta loruko Jesu koni de ba o eni kan ni wo si kile nde wo yen inti emi oluwa ran mi ma gbadua si owo kin to ma lo wa gbo o nigba ti ogo Isaac de so ma Isaac o ma Abraham iya re ti wa mboji eyin eni an se wedding Isaac won du iseju marun fun ye nigba ti ogo Joseph de so omo Joseph prime minister ni ile Egypt igba ti an fi je ko si nbe iya oba won je won mo ohun o si nbe mo se wa mo to dun mi ju bi Jesus se wa lori igi ni tin joro iye si nwo ko si le dagba ogun ti o de ba omo ti wo yo fi mo kawo le ri fese jele ogo de mi re bo kan si ami ni igba meje oni de bo in the name of Jesus. Ta ko si e de Olorun gbogbo eyin abiamo
ifu eyin omo ko se nti oni rubo bibeli e rubo si adua yi bibeli ni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e kin to lo si le agbara eyin olufe e je nse bayi gbogbo le o awon omo re n lo school.

0: mo gbe eyan omo Olorun in ti mo kan fe ki olukuluku o se ni pe mu owo ti mo ma so tele mo fe gbadura si owo lowo re iwo na lo ni owo eleyi ohun yato se to fe viru bo owo yen lo di mo wo nigba ti ba gbadura and yo wa lowo e titi di ojo Sunday fi pa mo omo fowo kan to ba lo bise to ba di Sunday lo to na now e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun te mu owo dani se ri ose yi a je ose to mu ka fun ire oda ito ki da won oda omi ki da okun kan foke ko si ami lo se yi oda wo ni da o ore to mu lowo to fe san laaro ore ma ra jejeun emi fi gbogbo I say it with all emphasis pe wa ri ajejeun afiti mi ba gbadura fun yin nikan loku wa mu 200 naira gege bi ore fun awon mo re kokan mama fi sori won bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e pada wi wa mu ore igba naira 200 naira pere fun omo kokan ati fun ora ati e na so omo to tumo si igba tumo si 200 eni ti won pe ni gba jumo ni eni ti igba ojumo lekan na ti 200 eyan le ri lekan na oluwa so awon omo mi di gba jumo ninu aye ah gbogbo eni to ba se be Olorun lo ni o se o bo ba le gboran o si jere ile na an eje nfi kun e wo nti ya isoda le nisin to ma lo eyan meji ni ma kan ra gbo ikan so eri bi Olorun se ku oko eyo momo keje nso bi Olorun se gbala ko se ti odanu mejeji eyan ayan fe eje ngbo ko n to di ma lo
1: baba mi o mo dupe tori kọlọrun fun mi lori ofe lati je ka yo opo yo ninu idile mi baba mi o 77 jeta mo wa nbe aso lọrun fe se mi lori ni aso lọrun fe dara si mi ni aso lọrun fe ki ba ni jo wonu idile mi ni baba mi o igba te ni ka ma dawo te pe ore 20,000 ipinu mi kin to kuro le ni pe tori mo lo sabuja mo wa gba dollar bo mo wa ti $100 sinu envelope pe owo re ti mo fe fi fun oluwa ni a se nitori pe ati emi sanwo emi oko mi ni emi ro pe mo se olorun lori ni a se mi so olorun lori asara mi ni mo se ori fun a pari 77 igba ti ma fi dele boya bi 6:30 lọkọ mi ba pe mi o de sise labuja ile ibi to gbe 5 story building ni o wa ni awon ti rijo sisi pe ile yen dagbe ni pe o fe ya bo oni kaluku won lo sha ko si bo mi tan fe gbe o sha gba awon fe lo jeun oko mi so kale lo jeun ko to pada de ile ti dawo yara re gangan ile yen ti bere si ni dawo ile dawo de bi pe aso orun to wa lowo oko mi nikan mo to ri mu jade kuro ninu ile yen mo wa bi olorun alaye ga mo mo ri ori olorun nitori pe ko je ki banu jo wo idile mi mi mo pe owo mi oko mi ni mo so olorun dara si mi o la oko mi pada o ko je ko ba ko je ki le owo lumole o to ba lo sare oru awon mo se fe se sugbon mo raanu gba mo ni olorun logo ejo baba e ba mi gbe eri mi e ba mi gbe eri mi.